0: Ano lang. Ito pa kayo?
1: Ito pa kayo, ma'am. Ewan, sir.
2: Bungong lah merbat terbang sekawan.